Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitamini ka si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, dekitin siya po 25 FM. A true inspiration.